spirit na yan. High spirit. Why naman tatao salta sirit sirit? Tati tura makatanya ko ni chamao. Hayukat na yasirit. Taki na ganajit anibirit. Kayo to tirit. Sarakawara kiri. Ma oro wa awagatay pit. Wauti sa spanstan. Iyaw sa saw na yaktik tawa ito nagapurin po ng marka. Hakaro po rin tirit. Wagak wauti sa sipirit. Mama wauti sa sinya na kasal na kawin sa wauti si tenaki sa sasa. Hunarak siya sa kata wauti sa sinya iyaw sa mantan tawirit. Esposo wa haniwani sa uyaka sirin wala sirin wanto kirin. Lukat saya ka iyaw sa listo matan. Hupakang ko yung tatakar kanta ni Kirito. Ukwam tatik tumakichiri. Nichumar kan na yan katukan ni. Sarnak kawira. Wali mo na siya niyo tatito. Ukwam urap haki niya ni. Sarantap haki niya ni. Hanagilukipak tapha niya. Yusar alpasis. Cham churas iritain na churas kichita niyo. Oso tats lagi tats oras yun na makatan ataki o kaya tawtan o sa pakinya na iyos tati takwalin mo sino pampigyan na pas asa nombre asa gloria gloria Dios aleluya santo Señor Jesús hecha numero 40 alahot asipanyan tati toro hachanch tapanyan kiti sakanki Kitero sa chanje yani. Tatit Kristo ra chanje phanyani. Chakata tok tarisa ermana nakas chakata. Tatito ke hapana kam chikas kani. Rasa namre. Azoloria.